Itinilitanin niya ang aking naging bayan. Itinilitanin niya ang paralel sa nubiya. Jalukin!